Nakakasama on air, DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real radio. Hanggang alas 12. Oh, tama. Hanggang alas 12 po tayo ng tanghali magkakasama-sama mga kapatid. Mahaba bang oras ang ating pagsasamahan? Sana ay huwag niyo akong iwan. Tulad ng iba dyan na nang iiwan na lang. Time check, oras na para bumitaw ka na. Saan mo nakita yung video ko na yan? Top Santiago nga po ito. DJ pa shout out po kay Jezabel. Jezabel? Mahal na mahal kita. Ikaw lang ang babae sa puso ko. Yung iba nasa isip ko. Talino! Anyway, good morning! Yeah, today nga po ay araw ng Sabado, August 29 is our day today mga kapatid. Nang kembot na lang tayo mamaalam na sa Agosto. Diba? Napakabilis ng ng oras na yan eh. Ay, nako. Na-defrost na po si Jose Marichan at saka si Mariah Carey. Ngayon po sila ay nagbibihis na. Pa-shout out kay Sir Darwin na hindi na hindi mama-move on, maka-move on. Salamat DJ from G-Boy. Anyway, wala po tayong topic of the day kasi diba naalala ninyo tuwing Sabado, i-re-rest natin ang topic of the day. So i-re-reserve natin yan para sa Monday. Apat na oras ang ating pagsasamahan. Ay! Good morning, good morning, good morning, good morning sa mga nagkakape po dyan, sa mga sa mga sandaling ito. Sa mga walang ibang ginawa dyan kundi tumunganga, tumambay at magtanggal ng muta nila. Mamayang alauna hanggang alas 3, tama. Hanggang alas 3 ng hapon makakasama natin mamaya si DJ Echo para sa kanyang Love Songs Parade. At sa linggo naman, mapapakinggan natin siya para sa programang Top 20 Countdown. Freddy Aguilar! Kamukha ko si Freddy Aguilar ng D-Oras. Ang ating text line para po sa mga nakikinig na sa atin sa mga sandaling ito. 0935-810-8217. Good morning, good morning, good morning po sa mga classmates natin dyan. Sa mga Tapsians po natin, sa mga faculty and staff, sa mga school administrators, sa ating president and CEO, kay Doc Reynald, dyan po sa may Palawan. Maraming maraming salamat po sa pagtutok sa ating programa, sa mga listeners nating walang sawang umantabay, pati na rin po sa mga nangungulit sa atin sa TikTok live sa mga sandaling ito. Shout out to John Carlo Peralta na nagtatanong sino daw yung makakasama mamayang wine hanggang 3 p.m. It's DJ Echo mga kapatid. Alam kong familiar sa inyo at kilala nyo itong mga to. Ay ito lang pala, siya lang. Si DJ Echo, ang inyong echoserong DJ. Hi sir, hi! Pwede nyo rin pong bisitahin ang aming official Facebook pages ng pangalan na nito, ng TOPS Campuses. Nabi nyo lamang po, TOPS Santiago, TOPS Alicia, TOPS Kawayan, TOPS Rojas, TOPS Ilagan at TOPS Solano. At nga po pala mga kapatid, ang TOPS Stirling Campus ay tumatanggap na po ng early reservation. Ano yun eh? Hanggang anong oras ang program niya, DJ Max? So, di ko nakikinig, John Carlo. 1 to 3 p.m. nga ni... Ano ba naman yan? Good morning sa aking matalik na kaibigan na walang ibang ginawa kundi tumunga nga dyan sa kanyang sasakyan sa mga sandaling ito. good morning, Jonathan Gabira. Ang palito ng... pangalan niya ito, ang palito ng Ilagan. Uy, busy, nakaraan po. Baka kaka-announce ko lang ngayon-ngayon lang na makakasama nga siya ng alauna hanggang alas 3. Kasama ba yan sa rules? good morning po sa mga bumibili pa lamang dyan na kanika nilang mga almusal, mga kakagising pa lamang sa kanika nilang mga higaan. Sa mga may pasok dyan sa trabaho, ay! Alipin tayo na sa lapi kapatid, tandaan mo. Di pa tayo ganap na mayaman, di pa tayo bilyonaryo.
Di pa tayo milyonaryo. Malapit-lapit na. Malapit-lapit na tayong yumaman. Pera na lang ang kulang. Yan ngayon paulit-ulit na sinasabi ng iba. Good morning po sa mga nakikinig sa mga iski-iskinita dyan. Sa mga tambayan nila pag mga ganitong oras. Sa mga kiaga-agay alak ang nasa harapan. Sa mga may hangover dyan. Ay! Grabe naman ang grabe naman ang hangover na yan. Parang may mga estudyante tayo dito. Parang may mga tapsiyan tayo nagtitraining or nagpo-practice para sa alang TV broadcasting. Hi sir! Good morning! Ewan ko, nakikinig na sa atin si DJ Echo sa mga sandaling ito. Kasi busy rin na tao yun. Ipang balagbagan ng madaling araw yun. Diba? DJ, anong text line? 0935-810-8217. Yan po ang ating text line sa mga magtatanong at nagtatanong. Kung meron tayong question of the day, wala nga po. Sapagkat ipahinga naman natin ang ating QOTD. Kamustahan muna tayo na itong Sabado. Kamusta ang Lunes hanggang Biyernes mo, kapatid? Sa mga sumahod dyan. Ay! Naku, sinasabi ko sa'yo, ubus ka agad ang pera mo. Diba? Alam na alam ko yan. Kababayad lang din namin nung ilang mga bills. So may mga utang dyan, sumahod ka na. Ayad ka naman na. Ano na-expect mo? Yung inutangan mo ay mayaman at hindi nangangailangan ng pera. Di sana. Ginawa niya na lang tulong, hindi niya na lang pinautang. Good morning DJ Max, kakabangon ko lang ang person lasing kagabi, sabi ni Texter 4637. Yan na sinasabi ko, naglasing-lasingan ka lang din yata. Lasing-lasingan, para ano? Anong ganap at lasing na lasing ka? Texter 4637. Napaka-bad niyan sa health, yung umiinom. Hindi po kayong naglalasing. Kung iinom kayo, yung saktuhan lang. Hindi, yung pag-ising ninyo, may hangover pa. Ganyan, diba? Sa mga nasa trabaho na po nila sa mga sandaling ito at nakatune na sa ating programa, hello! Sa mga nakikinig sa kanilang mga sasakyan habang tayo ang background nila sa kanilang road trip sa araw na ito, ingat-ingat po sa inyo. Sana all may pupuntahan ngayong araw. Sana all may gala. At sana all may pera, diba? Parang masarap ngayong umaga yung pandesal tapos mainit na tsokolate. Yung Milo, ganyan. O kaya Ovaltine. Pero pa ba yun, Ovaltine? Parang tagal ko nang di nakakakita ng gano'n. Sana all pay out, DJ Max. Pero magtrabaho ka na. Para may pay out ka, diba? Patingin nga po ng background. Ito na yung background. Ito na mismo yung background natin. No? Ba't parang yung leeg ko? Nagkakaroon na ako ng double chin, guys. Dati, ginajoke ko lang yung mga kaibigan kung may double chin sila. Ngayon, meron na rin pala ako. Shout out po sa mga nakikinig sa atin dyan sa... Saan na ba yan? Nakalimutan ko na naman. Sa gilid ng Happy Go daw. Napadaan ako kanina dyan kasi may sinadya ko ng umagang-umaga. Umagang kay ganda. So may mga chikiting dyan, ay! Bangon-bangon na. Ba't parang tamad na tamad ang buhay ngayong umaga? Pag Sabado talaga. Slow morning sa karamihan. Habang sa iba naman nagmamadali kasi papasok na naman sa trabaho. Ang hirap yun noon, yung mula Lunes hanggang Sabado may pasok ka, Linggo lang yung pahinga mo. Masyado kang pinagpapala ng Panginoon. Good morning, Wesley! Good morning din kay Kizakil. Oy, Pogi. Huwag natin pinagkakalat yung mga bagay na alam nating obvious. Ano? Yung mga bagay na alam nating... Alam nyo na. Hello, DJ. Good morning. Nakikinig na po kami ni Mama Badette and Papa Rodolfo dito po sa may Cordon Isabela. Habang nag-aalmusal, padalhan ka daw ni Papa Rodolfo ng pandesal. Ay, hindi sinasabi. Ginagawa yan. Dapat pinadala na kanina pa. Saan ang lugar mo ya? Dito po sa may Santiago City. Sabi po ng NFA, taga saan ka, Weasley? Padala ka na ng almusal dito.
wala akong kasama dito eh. Wala akong... Ay, walang pagkain. Quezon province po. Yun lang, Quezon province ka naman pala. Although nandyan yung ano, yung mga iba kong kapatid. Ano, bandang Sariaya, Quezon. Marami rin nakikinig sa atin dyan, nanonood sa, ano, sa live, tsaka nakikinig sa online radio app. O yun nga po pala, no, kung gusto nyo makapakinig ng Taps Radio, kahit na kayo'y nasa Amerika, Canada, sa mansulok ng mundo yan. O kaya kayo'y nasa Batanes, Holo, ganyan. Halimbawa, napunta kayo, in God's will, mapunta kayo sa moon. Pwede nyo pong ma-access ang aming online radio app. I-download nyo lamang po sa Google Play Store tsaka sa App Store ninyo yung Taps Radio. Or kung gusto ninyo, pwede kayong dumirect sa inyong browser. Search nyo lang po ang taps2011.com. Since andun din yung ibang mga announcements natin, meron din po dun yung pangalan na nito, ang ating radio. Candelaria ako eh, sabi niyo. Sariaya, tas sunod Candelaria. Ah, okay. Wala, di pa po kasi ako nagagawi dyan, sa totoo lang. Sabi ni Texer 4637, birthday kasi ng anak ko kaya nag-celebrate namin. Kaya lasing kagabi, DJ. Birthday pala ng anak mo! Hindi ka man lang nagpadala ng pagkain dito. Buro pa bati lang tayo dito, Texer 4637. Kabot ka man lang sana kahit konting pansit. O kaya kung meron man, sopas sana. Nagtikrib na naman ako ng sopas. Talagang yan yung pagkain niya, ano, eh. Hindi ko pagsasawaan. Sopas. Ano, paring Jonathan? Good morning, love. Wala nang padala ng pagkain dyan. From Sir Joselito Carion Bora, magandang umaga po ng Sabado, DJ Max. Pabati po sa mag-ina ko, Judy Ann Borja at Jaylene Borja. Nanay Arsenia Borja, pabati na rin po sa family Agar sa Purok sa East, Agar Compound, Malini, Malvar, Santiago City, mula kay Joselito Borja ng Mabini, Santiago City. Morning, maraming salamat po. Maraming salamat Sir Joselito Borja, ang ating napakasugid na listener mula noon, magpasawalang hanggan. Kahit nung ako niya nasa kabila pa lamang, italagang listener na natin to si Sir Joselito Carion Borja ng Peso, Santiago City. Nakikinig ba si Jonathan o nag-good morning lang talaga at may ano to? May sadya na naman. Sir! Sabi sa 5 million viewers natin, maya-maya pa to dadami. Anyway, tuloy-tuloy po ang ating non-stop na tugstugan. Dito pa rin po syempre sa inyong paboritong tambayan hanggang tanghalian. For the meantime, let's get back to the music. I've got here a song from Gladys the Boxer and the Boxer with a song called Sasakyan Kita, back to back with Sandara Parks, Ang Ganda Ko, para sa mga feel na feel nilang ang ganda nila today. Today lang ha. Sado naman lumalaki ang ulo kapag everyday. Good AM! Pa-shoutout kami dito sa bayan ng Rosario, La Union, from Juan Rustico de Vera. Big shoutout po sa inyo lahat dyan sa bayan ng Rosario, La Union. Maulan pa rin po ba dyan sa LU? Diba ako nakakapagdagat dyan eh. Gusto kong makapunta dyan. Thoughts mo ya, possible pa din kaya bumalik? Hindi na. Kapag ganyan, hindi na babalik yan. Sa pag-ibig na naman tayo, Weasley! Broken ka na naman! Uy, thank you po sa mga nag-send ng roses sa aking live, ha? Para saan po ba yan? Keep right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio! Real Radio!

8:26 in the morning. Good morning, good morning, good morning, good morning. You're still with me, my name's DJ Max, right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real radio. Sa mga nag-aal mo sa albudyan, pahingi naman. It's the kid that always says hi in school. Marami kayong nag-hi sa akin dito sa school eh. Sino ka dun? Hi, Constantine de la Cruz. Again, ang ating text line 0935-810-8217. Ikaw, DJ Max, kamusta ang araw mo? Ngayon, hindi ko pa sure. Pero pag gising ko, medyo okay naman siya. At least, nalaman kong buhay pa din ako, diba? O dun pa lang, unang-una pa lang yun, dapat na natin kaagad yun ipagpasalamat sa Panginoon, diba? Na tayo ay nabuhay muli. Kasi yung iba dyan, di na gumigising, diba? Kaya ipagpasalamat mong buhay ka. Sa mga nandito nga po na TV broadcasters natin, naririnig nyo ba ako dyan sa labas? Sa umaga, ang damot na itong mga TV broadcasters natin, matalo sana kayo. Hindi, magagaling itong mga to. Defending champion eh, no? Turon ng buhay ko, sabi. The one that asks, what's your TikTok account? Madami din kayo nagtatanong sa akin kung ano yung TikTok account ko eh. What's up? What's up? Ayan, good morning daw po sa palengke na Santiago City. Diyan po sa may Gate 1. Tama ba? Gate 1? Yeah, Gate 1. Tama. Gate 1, Santiago City. Hello po sa inyong lahat dyan. Ito ba yung ano? Yung may hilera ng bilihan ng cellphone. Naalala ko talagang yan yung pinaka... Ano, yun? Ano ba yun? Gadget capital ng Santiago. Sir, pautang. Hmm? Ako ba yung utangan mo? Sampigahin kita na 30 beses. Sa dinami-dami ng taong pwede mong utangan, ako pa talaga. Hi! Sa mga nanonood po sa atin dyan, uy, dumami ha, 17 million viewers na tayo. Ulit-ulit ang text, 4637. Yan, naka-double send. Parang di nauso yung ganyan na. Di ba touchscreen na lahat? Di ba sa Nokia nun, sa mga keypad, uso yan eh. Yung noon na, uso yun nun eh. Yung nadodouble send. Yeah, shout out mo nga ako, Justin Pogi. Hi there! Bye, sir. Nagbabay na si Melchora Aquino. Mukhang gagamutin na naman niya mga katipunero. May nanonood kasi sa atin ang pangalan Melchora Aquino. Mukhang gagamutin niya yung mga katipunero sa mga sandaling ito. Kaya magpapaalam na daw siya. Morning po sa mga nakikinig sa atin ngayon dyan sa may Quezon, San Isidro, Isabela. Mga kababayan kong tulog pa rin sa mga sandaling ito. Sana'y nakikinig yung mga dapat kong patamaan. Ay! Magsibayad na kayo ha. Kapal ng mukhaan yan. Kilala mo si Papa Dudut, sabi dito. Yeah, kilala ko yan. Sino hindi nakakakilala kay Papa Dudut, diba? Diamond, grade 4 diamond. Grade 4 diamond. Ah, okay, I do remember you na. Yung ano, yung cute din na bata. Yan, naalala na kita. Yung inambush ako dito sa may harapan ng pintuan na then nagtanong, what's your TikTok account? Ganyan, nirelay ko sa kanya. I do remember you na. Do you follow me on Facebook? Ay, Facebook, on TikTok. Do follow me on TikTok. Likewise with my Facebook page, Constantine de la Cruz. Tama ka dyan, DJ Max. Magpasalamat tayo dahil buhay tayo. Tama! At mas magpapasalamat ako kayo. Mas magpapasalamat ako sa'yo, Texter 4637. Kung magpapadala ka ng pagkain dito, kahit yung tira-tira na lang na handa ng birthday ng anak mo, diba? Ah, puro ganyan-ganyan na lang. Good morning daw po sa mga nakikinig sa atin dyan po sa Maycahel, Defun, Quirino. Hello, hello po sa inyong lahat dyan. Good morning, good morning, good morning. Sa mga nakatambay po sa ating programa sa mga sandaling ito habang ang sarap ng higop ng kape at nakikipagchismisan sa kapitbahay kung anong nangyari kagabi. May mga ganun, yung may daladalang tasa pa ng kape. Kasi kunyari naglalakad, naghihintay lang pala ng kausap sa labas. Tapos pag may lumabas ng ganyan eh, ambong nga eh.
Diyan na nagsimula yung ano yung panghapong topic ganyan. Tapos pag naubos na yung kape, yun nga yung masakit, ubos na yung kape, andun pa rin sa labas. Nanigas na yung mga sugar-sugar dun sa gilid, eh, andyan pa rin, nakikipag-usap pa rin, di ba? Tapos pag uwi sa bahay, alam mo mami, sabi ni ganito, oh. Ah, eh? Hugasan mo na garod yung plato. Lunch na eh. Kanina ka ba namin tinatawag? Di ka umuwi, di ba? Malapit na naman ng lunch time. Ano? Tatawid na naman ng pananghalian. Shout out sa lahat na mga maglalaban-laban ng pickleball sa San Manuel Rojas. Hi there, Lay. Good morning. Wala ba tayong almusal dyan? Maglalaban-laban daw sa pickleball tournament dyan po sa may San Manuel. San Manuel versus Rojas or San Manuel Rojas? May ano pala, may barangay na San Manuel sa Rojas. Shout out po sa nag-Kokyu ngayon. What's Kokyu? From Joshua. Ano yun? Sino po ano? Kasi di ba may pa-suspense yung Echagwe eh, na ang tawag dito na may darating daw na banda dyan sa Echagwe. Sino kaya ayon? Do you have any idea, guys? Sinasabi rito, nanonood ako lagi ng radio. Oo, galing ha. Nanonood ka pala ng radio. Buti may screen yung radio ninyo. Shout out! Either damn! Grade 4 Diamond, in the first day of school, I said hi and I always knock on the glass. Yeah, I do remember you na. Pa-shout out from RJ. Ibra-block na kita dyan, damn. Akala mo di ko alam yan, na may lahing Bicolana yung nanay ko kaya alam ko yan. Tsaka ang inyong lingkod ay may pagka-Ilocano. Again ang ating text line na 09358108217. May natira daw na pansit palabok. Gusto ko yan, padala nyo na rito yan please. Wala akong pagkain, gutom na ako. Kahit ano na lang na natira dyan, kahit nga yung kalahating tender juicy na hotdog na hindi natuloy ang kagatan ng anak mo, okay na. Padala nyo na po yan dito sa Tops Radio, yung palabok na tira na yan. Ano pa sabi rito? Pa-request nga po ng song na Baby Dolls, back to back with Hawak Mo Ang Beat. Wala na, tapos na tayo sa mga dance songs natin. Pagbibigyan kita kung idadala mo yung palabok na yan dito. Okay. Alam mo na request lang, wala man lang give lang. Wala man lang take, ganon. Give and take to. Uy. Pwede ng ano lang, request, 'di ba? Bigay ka naman ng pagkain dito.

0: Tambay lamang po sa ating programa sa mga sandaling ito. Hello there! Bakit parang ano? Bakit parang ang lungkot ng araw ninyo? Sa namin nag-chat sa FB page, di ko kasi pwedeng basahin kasi love life ang problema. Ayoko naman nang ulitin yung ano. Huwag na tayo love life. And dyan na lang umiikot ang problema ng bansang Pilipinas na ito. Ganon! Hindi pa may tumatawag pa sa akin. Hindi ka makapaghintay. Anyway, ating text line ay nananatili po sa mga numerong 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. Sabi dito kasi, tama po ba na i-open niya yung mga pinag-aawayan namin sa mga tropa niya na dapat po sa amin lang dalawa? Siyempre hindi, di ba? Dapat yan, na pag problemang mag-partner, sa inyo lang. Siyempre maraming dadagdag sa eksena, maraming magsusulsul, mga ganyan. Di lumalalalo ang problema ninyong dalawa. Problema mag-asawa, dapat sa inyo lang, hindi pinagkakalat yan. Kahihiyan nyo yung dalawa, di ba? Hindi ka, sasabi mo, yung asawa ko kasi pare, ganito.
1: Asawa ko si Mare, ganito.
0: O, diba? Di inisip ng mga pinagsabihan nyo na kung ano yung mga ugali ninyong dalawa. Ang toxic nyo! good morning po sa mga nagre-ready na dyan para maglaba sa araw na ito. Araw nga ba? Sa bagay, sulitin nyo na para pag naglaba kayo at hindi natuyo ngayon, at least meron kayong bukas pa, diba? Kasi yung bukas kayo maglalaba tapos hintay mo matuyo ng Lunes, di wala kang naisuot na brief. Yun, mas masakit, di ba? Shout out po sa amin DJ na nakikinig sa iyo habang kumakain ng salamagi dito po sa May Ramos, San Isidro, Isabela. Hello po sa inyong lahat dyan. Kumakain ng salamagi kaaga-aga. Di kaya mga simasik mura mo dyan. Sana nagkaning ka man lang bago ka kumain ng ganyan.
2: Ano ba naman yan, oh?

Hanggang ano na lang tayo, hanggang tinginan na lang. Kahapon nga po, may nagtatanong kasi kanina, anong nangyari kahapon at ba't nawala daw ako bigla? Lang, nag-shutdown yung console, nagulat din ako eh. Bigla na lang walang lumalabas na boses ko. Ewan ko ba? Dapat tayong libreng pagkain dyan sa mga broadcasters natin. Sana ulit, nakamakdo araw-araw eh. Hindi kaya kayo dyan magka-UTI. Mukhang meron silang taping eh. Sa buwan taping ninyo, mga artistahin yan, mga, ang tawag dito, mga anak ng mga billionaire. Lakas mga crazy rich Asian yung atake ng mga, ano, yung mga broadcaster dito sa harapan ko. Eh. Good morning po sa mga nakikinig sa atin sa mga palipalengke. Yan po sa may Alicia Isabela. Pati na rin po diyan sa may kung saan-saan man yan ngayon. Sa mga nangangasim-ngasimang amoy ngayon sa mga sandali. Ito. Hello, hello, hello there. And syempre, God bless rin po sa mga broadcasters natin na mukhang magte-taping sila ngayon. Saan ang taping ninyo, mga TV broadcasters natin? Ha? Saan kayo magte-taping? Ang lakas mga Crazy Rich Asian yung atake eh. Wala ba lang pa makdo dyan? Magkayuti ay sana kayo. Ating mga TV broadcaster na sasalang para sa papalapit na DSPC dito sa Santiago City. God bless sa inyo mga kapatid. Ang angas ng accent ng mga ere. Parang mga New Yorker ang pig ganun. No? Parang mga pinanganak sa ano, sa downtown New York ganyan. Bandang Detroit. Pero mo nang galing ng New York eh. No? Anywho, again, hanggang alas 12 po tayo ng tanghali magkakasama-sama. Sana huwag niyo akong pagsawaan kasi yung iba pinagsawaan na yata ako. Yung boses, ha? Mamaya, ano yung isipin eh. DJ, sino po yung makakasama natin mamayang alauna? Makakasama natin, kasama ka? Si DJ Ego po para sa programang Love Songs Parade. I-endorse ko siya sa program niya mamaya bago ko tuluyang iwanan. Total, mas veterano sa akin yun. Matanda po sa akin yung si DJ Ego kasi siya ay 49 yata, if I'm not mistaken. At ang inyong lingkod po ay 19 pa lamang. For the meantime, let's get back to the music. I got here a song from Fifth Harmony with a song called That's My Girl. Back to back with Lil Mix, Love Me Like You. Right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

0: o'clock in the morning until 11 o'clock in the morning. Right here on 107.1 Pops Radio, Real Radio.
1: Four in the morning, and we're down here with the greatest love song program. Still here with me, I'm DJ Max, right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio. Anyway, big shout out to all of you guys. Nakakagising pa lamang sa mga sandaling ito na medyo napuyat siguro kagabi. Gawa ng marami-raming alam nyo na. Nakasana yung nagsabi magpapadala ng palabok. Tayo sa 4637. Nasaan na yung palabok kayo? Baka, ba't parang uulan? Parang hindi ganun kataasan na sikat ng araw. At the same time, ang tawag rito, medyo mahangin-hangin ng labas siya. Mukhang nagbabadya. Ilan na naman ba ang nagkarwa sa inyo naman sa mga sandaling ito? At ganito na naman ang mukhang weather natin. Diba? Parang uulan na naman. O diba, hinay-hinay lang kasi sa pagkakarwash. Yan talagang pinaka-nakaka-attract ng ulan eh, pagkakarwash. Diba? Ay, huwag mong iniiba yung topic. Texter 4637. Ano? Sabi niya kasi dito, DJ Max, bakit wala kang question for today? Pero sasagutin mo natin, no? Gawa nga ng Sabado ngayon, ire-rest natin ang ating question of the day. Ikaw nga itong ano eh, ang tawag na rito. Nasaan na yung pagkain? Yung palabok na sinasabi mo, yung tira na palabok, sabi mo, iaabot mo rito. Ikaw talaga, hanggang salita ka lang ha. Texter 4637 ha. Uy, nakikinig sa atin si Madam Tonyang ha. Hello there, Madam Tonyang. Di mo na naman naabutan yung song, Madam Tonyang. Sayang. Wala yung script ko dun sa ano niya, sa pangalan na nito, dun sa promotion ng kanyang pabango. Ang Bang Bang Low Perfume, mga kapatid, sa mga nais mag-avail nga po dyan, pwede nyo i-check out yan sa kanyang mismong TikTok account or search lamang po ang Bang Bang Low Perfume. Lagi ako nakikinig sa'yo, sir, sabi ni Jonathan. Talaga ba, Jonathan? Shoutout po kay Lamar Adriano, Teresita Butak at Kate Manzano from Taps Alicia po. Hello there, Mar Adriano, Teresita Butak at Kate Manzano from Taps Alicia. Ano, mga estudyante po, mga F2 din, yan ha? Or mga teachers. Alin po sa dalawa? Parang nandito si Jevy ah. Parang nakikinig si Jevy ngayon sa mga sandaling ito. Jevy Belmonte. Is kayaw, di ba? Ano niya, iname niya. Hello DJ, good morning po. Nakikinig na po kami dito ngayon sa May Patol, Santiago City. Habang naghihintay na mga kasama namin sa trabaho at magbubuhos na daw, nagagalit na ang aming foreman. Pakisabi sa foreman ninyo, huwag muna siyang magalit, baka siya ang buhusan. O diba, dinanigas siya ng tuluyan dyan. Anyway, ang ating text line mga kapatid, 0935-810-8217. Sa mga sandaling ito, tayo nahahagip ngayon. Diyan po sa may Taps Rojas at Taps Ilagan. Good morning po sa lahat na nakinig sa atin sa mga sandaling ito dyan po sa mga lugar na yan. At sa lahat po na nahahagip ng radyo natin sa oras na ito. Good morning po. Hello. Yun lang, bitin yung pabating. Yun lang, parang sumuntok ano, tas tawis gal. Sabi niya rito, ang layo ko sa DJ Max, papaano ko ipapadala sa iyo? Andito kami ngayon sa Ilocos Norte, dito namin i-celebrate yung birthday ng anak ko. Echos ka. Nasa Santiago ka lang, alam ko yan. Texter 4637. Ilocos? Saan ka nakikinig? Pa-shout out po si ano to, NC Kai or Nick to, Nick Amoncio from Taps Alicia. Ayon, Nick Amoncio from Taps Alicia. May mga nakikinig sa atin ngayon sa parang nanonood lang, nanonood sa ating live ngayon diyan po sa may Taps Alicia, mga estudyante po natin na masisipag mag-aral. We. Talaga ba ganun? Ewan ko rin kung nakikinig sa atin ngayon sa my Vine yung ano, yung mga young broadcasters natin, yung mga ang pangalan na nito, mga TV broadcasters po natin. Yes, of course. To talaga naman. Masisipag tungin mga ito. Sige nga. To masisipag talaga kayo. De, wag na nating amunin pa. Baka iba. Anong grade na kayo, ha? Ba't nandito kayo sa live ko, ha? Umulit kayo, eh. Kakulit. Anyway, for the... grade 12. Mga grade 12. Sakto. Instructor din ako dito ng grade 12. Ay, hindi. 11 pa lang pala. Hoping sa grade 12, maging teacher din nila ako. For the meantime, let's get back to the music. I've got your song from One Direction with the song called You and I. Back to back with 5 Seconds of Summer with the song called Amnesia. Right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang Tubbs Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang Tubbs Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala ng iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang Tubbs Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang Tubbs Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang best performing private secondary school sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang Tubbs Rojas sa

0: Hoy, bawal daw mangupya, sabi ni ma'am.
1: Di naman ako nangungupya.
0: Eh bakit ka ba nakatingin sa papel ko?
1: Tinitignan ko lang naman yung pangalan mo eh, kung bagay sa apelido ko.
0: Ah eh, yun lang.
2: Enjoy the best of love songs.
3: Here I am.
2: Your mellow songs.
3: Hello.

0: Taps Radio. Feel the
1: love. Congratulations, Taps Santiago Campus. Ngayong 2025, itinanghal na Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong elementary and secondary category. Panalo ang Taps Santiago Campus. Congratulations, Taps Santiago!
2: Konting impormasyon, classmate. Alam niyo bang diskarte ng Taps Management na laging higitan ang ginagawa ng ibang paaralan sa anumang aspeto ng basic education? Sabi nga ng aming president at CEO, dapat mas malayong magaling ang aming ginagawa sa TAPS. Dahil kung hindi, edi sa iba na lang mag-enroll ang mga tao. Mas mura o baka libre pa. Gusto namin sa TAPS na ramdam nyo na kayo'y nasa pinakamagandang paaralan at ang paaralan na may pinakamataas na estandarte ng pag-aaral maging ngayong panahon ng pandemya.

0: Rosita, alam mo bang para kang drugs?
1: Dahil ba nakaka-addict ako? Na-addict ka na sa akin? Kinikilig ako sa'yo. Ay, okay lang yan. Na-addict na rin naman ako sa'yo eh. Thank you ah.
0: Hindi, dahil nakakasira ka ng buhay ko. Buset!
1: Ay, yun lang.
2: Enjoy the best of love songs.
3: Here I am.
2: Your mellow songs.
3: Hello.

Classic Cycle Mind with I. Still right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. 11:28 in the morning. Happy lunchtime po sa mga nananahalian na dyan. Sa mga nakatambay sa aning programa habang sila'y nasa kanilang mga trabaho. Good morning, good morning, good morning. Mamaya nga po, ano, makakasama natin si DJ Echo para sa kanyang programang The Love Songs Parade. Big shoutout po sa mga nananatiling nakatutok sa ating programa mula kanina alas 8 hanggang ngayon. Hello po sa inyo lahat. Laking ginagawa. Hello there, DJ Max. Good morning. Pa-shoutout naman sa dalawang kids namin, sina Harry Jean and Harrison Ford Dulatri Abalos, at sa wife ko, Diana Grace, na nasa SG. At si It's Me, Emil Abalos, ng Pagrangaya na Ramona. Thanks, DJ. Ganda naman pangalan. Harry Jean. Harry Jean ba? Heroine pala. Heroine. Heroine at Harrison Ford. Social nung Harrison Ford. Eh, no? Lakas maka stateside nung pangalan.

Araw nga po na Sabado ngayon, August 29 is our date today para sa mga nakalimot. Baka may mga due date kayong nakaset ngayon at nakalimutan ninyo yung araw natin. Today is August 29. May 31 ang August ha, baka nakaligtaan ninyo, National Heroes Day yun, araw ng Lunes. Holiday kaya sa may mga pasok sa Lunes. Uy, congratulations kapatid. Ayun, double pay ka. Makakadagdag yan sa pagbili mo ng Biogesic, pagbili mo ng ano pa bang gamot ang tinitake mo ngayon. Kakatrabaho mo yan. Pagpahinga ka rin naman kasi, di ba? Sa mga nakaplano naman dyan ng bakasyon na nag-leave nung Friday pa lang, diba? A vacation leave no Friday hanggang Lunes. Congratulations, kapatid. Sa haba ng bakasyon mo, di ka kaya kunin ni Lord niyan. Sobrang saya mo niyan, di ba? Grabe ka niy. Anyway, shoutout po sa lahat ng mga nakikinig sa atin ngayon at nahahagip ng ating stasyon. Ito nga't walang matinong pagsikat ng araw at medyo mahangin-hangin yata sa labas. Kasi nakikita ko medyo malakas yung ano eh, yung sway ng mga daon. Oh, sway.

0: Open ka lang, ano, Tito Caloy Viernes, andun lang ako. Yung kung may sopas man, pansit, ipagbalot mo nga ako tapos ipadala mo na lang dun sa bahay. Kung may malagkit, ganyan, namili. Padala mo na lang dun sa bahay kasi ano, nagugutom ako eh. Walang pagkain, walang matinong pagkain makain dito. Papel lang yung kaharap ko, di ba? Baka naman, TJ, padala mo na lang dun sa bahay. Hintayin ko, ha? Tumatanda ka na, kapatid. Kailangan mo nang mag-asawa. Huwag kang mag-alala. Mayaman naman kayo eh, di ba? Si papa at mama mo nabubuhay. Grabe naman. Inasa naman no eh. No? Hello, hello po to mama o family na, ewan ko, nakikinig siguro sa atin sa mga sandaling ito ngayon dyan. Sa Quezon, San Isidro, Isabela. TJ, ha? Abangan ko yung pagkain. Pag wala akong na pagkain doon at nagaling mismo sa'yo, minuminuto kong isyo, shout out ang pamilya mo. Grabe naman pala, no? Anyway, tuloy-tuloy po ang pakikinig ninyo dito sa ating programa. For the meantime, patalastas muna tayo mga kapatid. Oy! Texter 4637 hanggat wala yung palabok, ha? Keep it right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.
1: TAPS. Taps. Taps. Radio.

0: po.
1: Pilingera, uutusan lang kita. Baklang to.
0: Si Bubong naman, nagsasuggest lang eh.
1: yun lang.
2: Welcome to the Lunch Break Show. Welcome to the Lunch Break Show.
3: At talagang ganoon naman natin sulitin ang oras, mga kapatid. Sapagkat ako'y nagbabalik sa iyong papawid. May rhyme yun ah. Hayaan mo na. Anyway, 11:45 on the clock. Magandang tanghali pa rin po sa inyong lahat. Maligayang pakikinig rito pa rin po sa 107.1 and 107.9 Taps Radio. A real radio. May lang segundo na naghang tayo doon. Big shout out to Enrich Gozum Denzel, which says here, good morning DJ Max, pa-shout out naman po dito sa 4A Car Wash sa Ilagan. Nakikinig sila habang nagka-car wash. Ayun, di ba? Hello po, hello po sa inyo lahat dyan sa 4A Car Wash dyan po sa may Ilagan City. Hello? Baka po ba na makalibre ng car wash? Laki na pupuntahan ko noong Santiago tapos sa Ilagan pa ako magpapa-car wash. Hindi ba naman ako niyan sampigahin sa gasolina? No? Sa diesel pala. Sa mga hindi pa po nananahalian dyan, anong thought process ninyo? Tipid-tipiran o wala na talagang budget? Lumipad na kagad lahat-lahat din. Alam mo naman talaga, meron ka pinag-remitan, wala naman eh. Sarili mo na nga lang yung binubuhay mo, tinitipid mo pa. Kumain ka kapatid, kailangan ng katawang ba, physical mo yan, di ba? Paano ka makakapagtrabaho ng maayos? Paano ka magiging isang mabuting mamamayang Pilipino? Hindi ka kakain, di ba? Pag di ka kumain, magugutom ka. Pag nagutom ka, manghihina ka. Pag nanghina ka, wala kang lakas magtrabaho. Pag wala kang lakas magtrabaho, matatanggal ka. Pag natanggal ka, di nagutom ka lalo. Pag nagutom ka lalo, magkakasakit ka. Pag nagkasakit ka, di mamamatay ka. Ayaw ko kasi yung kapatid, kumain ka. Diba? DJ, shoutout po kay Uno Bangsit. Ang antot naman ng pangalan na yan. Uno Bangsit, sabi dito sa ating text line from texter 0985. Sige, bahin ko na lang yung song request ko, yung Palagi. Palagi by DJ Monterde o Palagi ka na lang request ng request pero wala pa rin yung palabok. Ha, texter 4637. Nasa Ilocos daw. Nasa Ilocos nga ni, sabi pa niya kanina. Alam mo talaga, totoo eh. Nakikinig ka talaga sa akin, nandito ka lang sa Santiago, na naaamoy ko yung palabok. Pag di mo pa dinala yung bahala, napanis na yan dyan. Big shoutout sa aking tropa, Olsen Earl Manangan na nakikinig sa akin ngayon. Ay! Saan nalakad natin mamay? DJ, galit na si Uno Bangsit. Tawang-tawa ka pa, ikaw kasi inasar mo. Uno! Tadyakan mo sa tagiliran yan. Kung ayaw sa tagiliran, dun banda sa may ano, sa may bagang. Hindi nabagangan ka dyan ng di oras. Hello po, happy listening po sa inyong lahat dyan sa mga nakikinig sa atin. At sa mga nakikinig pa rin po sa atin sa mga pale-palengke habang naghihintay ng mga customers. Hello, hello po sa inyong lahat. Magandang tanghali. Talagang parang hindi nga ano, araw. Sa mga naglaba dyan, oh, may oras ka pa, akasin mo na. Sa umaga. Kasi talagang parang walang chance na sumikat ng tuluyan yung araw. Dapat ganitong oras eh, tirik na yung araw. Feeling ko maya-maya, uulan na talaga. Kaya may oras ka pang nalalabi. Ano? Bahala ka dyan. Sayang yung downy. Masakit doon, hindi naman pala downy yung ginamit mo. Ano? Joy. DJ Uno Banglon na daw. Ah. Siguraduhin mo naman kasi Uno na naliligo ka talaga. Ano di ka na sasabihang bangsit? Sino ba mas bangsit sa inyong dalawa nung kasama mo? Feeling ko siya yung nagpa-shoutout sa'yo Uno kasi alam kong mabango ka talaga eh. Nakilig ko lang yung tawa pero hindi talaga ako natatawa. Seryoso to. Mabango ka. Sabi nila. Larawan ko ang unang nakita sa Kasama-sama po tayo muli mga kapatid mula alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali. Mula Lunes hanggang Sabado po tayo nagkakasama-sama. Diba? Ganun ako kaalipin na salap. Ganun kalaki ang aking pangangailangan kahit holiday pumapasok ako. Ganun yun. Kasi kailangan ko ng pera guys eh. Pag walang duty, di... Hello. Hello rin po sa mga nakikinig sa atin sa kanilang mga sasakyan habang nag-road trip at tayo ang background nila sa mga sandaling ito. Kung may road trip kayo, kung gusto niyo na may maingay na kasama, gusto niyo may katatawanan at hindi boring ang road trip, isama niyo ako. Kahit hindi tayo close, tignan mo, mararamdaman mong close tayo talaga eh. Ganong kalupit ang ano, pagsasama-sama natin. Kahit hindi kita lubos na kilala, kikilalanin kita. Anyway, mga kapatid, again, makakasama po natin mamayang alauna hanggang alas 3 ng hapon si DJ Ego for the program The Love Songs Parade. Pakatutukan nyo rin po siya. Shout out, DJ shout out po kay Jessica Gapusan na pa-burger naman kasi nagsweldo na kahit nag-voluntary exit na siya. Wow, voluntary exit. In short, away. In short, resign, di ba? Voluntary exit. Jessica, baka naman, pahingi naman kami pagkain. Eh. Asan na yung sisig burger na sinasabi ninyo? Abutan na ng taon hanggang ngayon, wala pa rin. Hello DJ, may pasok po ba sa Monday? Itanong mo sa presidente. Ako talaga. Hindi ka ba aware na National Heroes on Monday? Ano ba, estudyante or empleyado? Kasi kung empleyado, malim mo, may work talaga kayo. Double pay yan. Uy. Diba? Kung estudyante ka naman, God bless. Typing si paring Jonathan Gabiran. Ang tagal naman yan, Jonathan. Ang tagal naman. Ayan na, okay. Sama ka na, sir. May buhos kami. At pakibuhusan nga po doon si Jonathan. Itong pwede ninyong gawing pundasyon dyan sa totoo lang. Sa payat na itong taong to, pwede siyang gawing rebar. May buhos nga ni. Itong si Jonathan, sa kanya nauso yung ngani doon sa ano eh, sa fees eh. Kasi mukha itong fees of ano eh, feesan na foot powder. PJ! Nasaan na yung pagkain? Balita ko, wala pa daw dumarating doon sa bahay. Anyway, nag-request si Texter 4637 na palagi. We'll be playing that back-to-back with Abba's Dancing Queen. Manatiling nakatutok dito lamang po sa 107.1 and 107.9 Taps Radio. Once again, this has been your DJ. My name is DJ Max. Saying you all goodbye. Enjoy the rest of the day mga kapatid. At laging talandaan, mata sa langit, paa sa lupa. Mangarap na mataas, tuparin ng patas. Abangan niyo po si DJ Echo 1 to 3 in the afternoon for the program The Love Songs Parade. This has been DJ Max, now signing out. Bye-bye!

Alam nyo ba na ang TOPS ay para sa lahat? Para sa lahat ng gustong matuto at para sa mga gustong magkaroon ng mas malinaw at mas siguradong magandang kinabukasan. Ibigay ang pinakamagandang regalo sa inyong mga anak. Pag-aralin sa TOPS sa susunod na school year. Subukan nyo at nang mapatunayan

Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala ng iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus! Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.

0: Stay tuned for your favorite music and latest news only here on TAPS Radio.
1: Ang mga teachers sa TAPS, todo kayod para sa magandang kalidad ng edukasyon. Samantalahin natin, classmate!

0: TAPS Tops Radio.
1: Alam mo, mahal, lahat ng gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Ulitin ko, ah. Lahat ng gusto mo, ibibigay ko.
2: Talaga? Ang sweet mo naman?
1: Oo naman. Gusto mo ba mag-travel tayo around the world? Bili ng mga damit, shopping, bibili tayo ng kahit anong gusto mo.
2: Ganyan mo ba talaga ako kamahal? Ayeye! Salamat! Pero, doon muna tayo sa simpleng gusto ko.
1: Ano yun, mahal?
2: Bigay mo muna sa akin yung username at password ng Facebook mo.
1: Ah, eh, yun lang! Busit na to!
3: This is 107.1 and 107.9 Taps Radio, bringing you all the good vibes 24/7. Come on, join the fun on Taps Radio.
4: The Quarter Mix on Taps Radio.
5: Let's move!

TAPS TAPS Radio。Napakarami na ang nagawa ng Top Achievers Private School Incorporated para patunayan na ito na ang pinakamagandang paaralan sa ating region.

0: Okay, class. Name any kind of animals.
1: Ma'am, karabaw.
2: Ma'am, tatay ko.
0: Bakit nasali tatay mo? Bakit? Animal ba siya?
2: Opo, ma'am. Kasi tuwing nag-aaway sila ng nanay ko, lagi niyang sinasabi tatay ko, animal ka!
0: Yun lang!

0: Hoy, umuwi ka na, lasing ka.
1: Hindi ako lasing.
0: Lasing ka. Hindi mo ba ako nakikilala?
1: Nakikilala kita.
2: Pulis ka.
1: Ako, kilala mo?
0: Hindi.
1: Ikaw ang lasing.
0: Yun lang.

0: TAPS Tops Radio.
1: Sir, sa Tops pala nag-aaral mga anak mo ah. Ayos ah.
2: Oo, pati anak ni attorney sa Tops din.
3: Mga anak din ni Dr. De La Cruz. Doon din.
1: Aba, edi sikat na sikat mga anak nyo dun. Anak ba naman ng attorney, doctor, at opisyalis ng bayan ng mga daddies?
2: Hindi pare, sa TAPS, pantay-pantay ang pagtrato ng mga teachers at mga administrators sa mga estudyante nila. Maski sino pa ang mga magulang nito.
3: Tama ka dyan, boss. At yung ibang bata, maski hindi kilala ang mga magulang, mga ordinaryong magulang, inaasikaso pa rin nila ng pantay-pantay.
2: Sablay ka dun pare, kung papansin ka na naghahanap ka ng special na treatment, kainisan ka lamang nila. Sa gate nga eh, may nakalagay na, "Before you enter the campus, kindly leave your rank or economic status in this can because every parent must be equally treated as parent inside the campus."
1: Sa bagay, mahirap din kung feeling ng mga anak nyo nakasandal sila sa pader. Baka mas lalong hindi sila mag-aral o matuto. Ayos yan pre, tama lang.
4: Pare, alam mo, ako lang ang nakasagot sa tanong ng guro namin kanina.
5: Oh, talaga? Very good, pare. Eh, ano bang tanong sa'yo?
4: Sinong walang assignment?
5: Ah, eh, yun lang.

0: This is Taps Radio. We are broadcasting on 107.1 and 107.9 FM.
1: Mare, pumasok ba yung anak mo sa school?
2: Oo, Mare. Andun na. 7:20 kanina nung nakarating dun.
1: Eh kasi naman, Mare, yung anak ko, nalaman ko na hindi pala pumapasok sa school sa mga nakaraang araw. Ngayon ko lang nalaman. Kung hindi pa nagsumbong yung pinsan niya, hindi ko pa malalaman.
2: Ganun ba, Mare? Sa amin kasi sa TAPS, Mare, namomonitor namin ang anak namin kung nakarating na sa campus yung mga bata. Kasi may automated na text na matatanggap ang mga magulang ng bawat estudyante. Ganun din kapag lumabas ang bata mula sa campus. Makakatanggap din kami ng text na nagsasabing lumabas ang aming anak. Nakalagay pa ang oras.
1: Ang galing naman. Sana pala, dun din sa TAPS ang anak ko. Enjoy TAPS High-Tech Facilities.
3: Pare, kailan bakasyon mo?
4: Bakit? Magyaya ka bang mag-beach? Sige, tara. Yayain mo din yung mga barkada natin. Si Paring Juan tsaka si Pedro, tawagin natin. Tsaka yung bagong barkada natin, sila Bobong tsaka si JR, 'di ba? Tara, tawagin natin.
3: Wait lang, teka-teka lang. Ang dami eh. Pwede bang dalawa lang tayo? Nang masolo naman kita.
4: Eh, yun lang.

0: sa'yo?
1: Ano ka ba anak? Remember, nakikita na natin ang payment details mo sa online system ng TAPS. Halika, tingnan mo ang details sa internet. May babayaran ka pa bago ang exam next week.
0: Sorry daddy, binili ko kasi yung iba ng PE uniform ko eh. Luma na kasi yung PE uniform ko.
1: Oh sige, basta bukas, bayaran mo ang balance mo ha. Imo-monitor ko yan online.
0: Okay daddy!

0: Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!
1: Expect the unexpected. Our DJs could talk anytime, so keep tuning in on 107.1 TAPS Radio 24/7.

Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS, patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS Tech.

0: Konting impormasyon, classmate. Alam niyo bang diskarte ng TOPS Management na laging higitan ang ginagawa ng ibang paaralan sa anumang aspeto ng basic education? Sabi nga ng aming president at CEO, dapat mas malayong magaling ang aming ginagawa sa TOPS. Dahil kung hindi, edi sa iba na lang mag-enroll ang mga tao. Mas mura o baka libre pa. Gusto namin sa TOPS na ramdam nyo na kayo'y nasa pinakamagandang paaralan at ang paaralan na may pinakamataas na estandarte ng pag-aaral maging ngayong panahon ng pandemya.
1: This is TOPS Radio. We are broadcasting on 107.1 and 107.9 FM and also online via TOPS Radio app.

0: ko na.
1: Hello po, ako po si Teacher Jez, Filipino teacher sa TAPS. Marami sa aming mga estudyante ang nahihirapan sa pagsasalita ng Tagalog. Bilang Filipino teacher, sinisiguro kong naiintindihan pa rin ng mga estudyante ang aking lesson kahit mas sanay sila sa pagsasalita ng Ingles. Sinisiguro kong bawat salitang mahirap unawain ay maisasalin sa salitang Ingles. Tara, maging bahagi ng TAPS at maging mas magaling na mag-aaral.
2: Happiest DJs are here on your stress reliever, TAPS Radio.

Konting impormasyon, classmate. Alam mo ba ang TAPS ay hindi naniningil ng kung ano-anong dagdag gastos para sa mga magulang? Basta kung ano ang napag-usapan na babayaran noong enrollment period, yun na. Walang hidden fees, ika nga!

0: Narito ang good news para sa mga magulang na may anak na matalino o kung tawagin ay gifted. May tamang school na para sa kanila dahil ang Top Achievers Private School Incorporated ay may SPED class na o special education para sa mga gifted o matatalino. Kaya naman kung ikaw ay may anak na matalino, dalhin na yan dito sa TOPS. Para sa karagdagang detalye, bumisita lamang dito sa TOPS Aurora Alicia Isabela.
1: This is TAPS Radio. We are broadcasting on 107.1 and 107.9 FM and also online via TAPS Radio app.

0: nyo ba na maliban sa magagandang facilities, latest technology at kasikatan na tinatamasa ng Tops ngayon, ang isa sa pinakamagandang meron sa Tops ay ang mga magagaling, masisipag at mababait na guro. Mga guro na punong-puno ng pagmamahal at malasakit sa kanilang mga estudyante. Yan ang hindi kayang tumbasan ng iba. Tops teachers are dedicated and determined to give the best to every Topsian.
1: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on Tops Radio.

Alam nyo ba sa TAPS, hindi nagpapakopya ng kung ano-ano ang mga guro. Pagpasok ng guro sa silid-aralan, gamit ang makabagong pamamaraan sa pagtuturo at gamit ang makabagong teknolohiya, mag-uumpisa kaagad ang pagtuturo at hindi inuubos ang oras sa pamamagitan ng pagpapagawa ng walang kabuluhan. Lahat ng ginagawa ay naaayon sa pinag-aaralan at walang guro ang sinasayang ang oras. Mula unang araw hanggang matapos ang academic year. Yan ang TAPS, and no other school does it better.

0: помогать на это.
1: Oh, parang problemado ka, Bes.
2: Eh kasi naman, bakit ang dugo? Dami naghahanap ng donor at bibihira ang nagdo-donate. Bakit hindi nila subukan magpa-donate ng taba? Isa na ako sa magdo-donate. Puro na lang dugo, dugo, dugo. Taba na rin sana.
1: Ah eh, yun lang. Ang taba mo kasi, Bes.

0: Nan talaga sila pagdating sa kolehiyo. Ito rin ang isang mabigat na dahilan kung bakit maraming mga kabataan ang hindi nakapagtapos sa kolehiyo at hindi nakakuha ng mas magandang oportunidad. Kaya ang TAPS, mula unang taon hanggang ngayon, ay sinisikap na magbigay ng pinakamataas na estandarte ng basic education sa lahat ng kanyang mga estudyante. At bunga nito ay ang mga napakaraming kwento ng tagumpay ng mga TAPSians at galak ng mga magulang sa magandang nagawa ng TAPS sa kanilang mga anak. Tuloy lang TAPSians, balang araw mas marami pa tayong makakamit sa buhay. Kung nais nyo malaman kung ano pa ang kayang gawin ng TAPS para sa inyong mga anak, bumisita sa kahit anong TAPS campus na malapit sa inyong lugar.
1: Hi everyone, my name is Pat. I just want to invite everyone to visit TAPS Campus. If you are looking for the best school for your kids in terms of technology, facilities, school management strategies, teachers' performance, and school motivation strategies, try to visit TAPS. TAPS offers education beyond technology.
2: Expect the unexpected. Our DJs could talk anytime, so keep tuning in on 107.1. TAPS Radio, 24/7.
3: You are enjoying the Sunday morning program. This is All This But Goodies on a Sunday on TAPS Radio.